0: Gongwe, nga zo kumi si chung me, zhu mao ma ma, me ap suyo sabi yin si gu duwa. Tang do di, yong ya khari na.
1: Zhu ishtang la ki ku sung di, mi no me zho.
0: No yi ki ma shi, koran zhu ishtang la chir tete bin si gi.
2: Kaagurda, gobogujo gebi, nga zo yao tante jeza, nga wune hale suwa.
3: Dosta du, lu dun go tao sachi du yu kyu la, shukin chenpo yosu du. Yine nga zo da to ya,

dini nao chu sok cha ki ga che ta. Dab cha nam ki diwe xin kham ji. Mi gu jing ki sok cha nam nao chu du ji gar cho ar nang yang. ngan zu mi tong we sa cho ne gi chi du pian zu te zu ji ge yu yu ji gi tong wa ni na xi bo ki mo za de chi we ji gen ti ji

0: loma ruwa ta chak du si ta sha zhen chi wei sao du ge do ming yan ba che so che ru ge sang wei ku ge di ren rang lam rang su che ne char xing du di ni zheng qiong ge yang de yin la yi me la ye ning ge he dun ya yi yu ji wei che mo zuo ne nam lang wan ni sung ge bu zhong wei ne ji na suo jia chi dun ta mi na mi xi tu yan mi tu ba di ji bie zhong ku yi wang chuo bie pen qiong ge rang dang ji ngan zhe xi jin ping ki gen kam xi bie ki guang bo la da ten ke ta zhen ming di ju ke sa zang le song ge qie di ge ke ge gen kam di jia song ji ge jie li ju ni xi men lai ye qie suo ge wo cai deng ju mu qu zong gui
1: Tsenji ki chengsu yewa ta. Ala xa ki xarjo su nebe, ngoja nang li nam nye le se yue.

0: Orbe. Dünde abi çontu saçıyori. Pine yaya yori.
1: Yaşu. Legçişi.
0: Midi, ta çöğümüş doğa.
1: Gönlü şu yo, lüdün mağazı dönüp haşı bu yöre.
2: Dinem hatı eda, dün kamu dinle yöre.
1: Le, toşena.
3: Cimbu rönci, cimbu rönci. Cimbu.
4: Rönci sen yeyin be. Kiran.
1: Nga liu şao çi sığı yö, lüdün mağazı dönüp haşı cik bu yi.
4: Ha gu yö, tenguay rönci ge sunyu yö.
1: Zan, lüdün hızı dönüp be.
4: Yi, nga yi. Lüdün şao çi bu pe da. Kong qil tiye su.
1: Kong qa pa tiye su.
4: Lu jun shao qi, ala gu nga su da.
1: Mogo mogo. Nga jimbo rin zhima tuba, lo nga si zhugi. Kong si ta tiye su. Tanda kwa yu na, nga zhaga zhugi.
4: Ka ba yu me nye ha gu ma xiong, tiye jin nima ka xie qi su. Pe jin, nye guang chong zun da le, dang jian nangu yu ki zhi.
1: Din zhe kwa yu mu zhi. Chang ti ma xi su gu zhi. Yin na zhawi kong de na zu su yu ha gu yi. Nyan ka qiang bu yor da.
4: Ki nang ma xi, kong gu song ju xio qi jie tiye su. Tu ma zho xi lan nangi, qiam si nang a tiye na yu yu xi.
1: Kong karin yu mre.
4: Na zi sab chi yas ma shi. Kiran ge pe ji, kong ge su gui le cha le mangu nabu kinga yu ki shi. Da gua xian da mo tu za, kong le yang si xiamu yu wu shi. Ka zi gu du xin lu, xin bei du xi. Zhong yang da ge xin lam cho le gu gin sui bu, cha jian gup su rin lu si ya, mangu si ra du. Da hua jing yi kong le zhang zhong le ma gip du, kong ge ma ma chi ji ge ge to bu ngon si shi. Yin ne zhong yang ju ge kong ka da yin lu ri si, ji ge che si yong yu ki kong ne me psu su.
1: Ji zhong le ma do we zha bu ri.
4: Ka shi.
1: Ale, kemindo.
4: Ludin shao qi, do xu a, nye xie la suwa qinggu, ningu xie la ta xu.
1: So ma zhi, nga tang do shui jing zhou yu.
4: Ale.
1: Ludin hez zhen, du a.
4: Ludin shao qi, tu jian na la.
1: Yong a. Dan yong ma zhi.

0: kechi tamshe bedi, zo ne tu, gor jom ting nga badang, gyang kyu che zun, bo gu dang li de yi, ma tun guan dong te yi, nun chui gyan chi che. Cong du tong, liu shao qi yi, lo den gyu mi ngang, mao zi dong ki samcha le, gyab gyo che ba ma se, chep si lam cho gi, nun chui ne tun, dun pa ri.
1: Nga lu di mao zi dong ki, Gwar zhong pa gui ting nga pa pamni chung wei, yu yin zuo o di, guan dong bei. Zhong gui ngui yu ne zui la gyu ngui kyun ni mei bada, mar ma gui tui ngui la gyu ngui mei ba. Ta na, ma xe to gui ngui yu la che gyu mei ba. Dak da ma de bei sab zha ding jie, guan dong sar bar che bei zhong zhe yin bei de zui de yi chi yu. Nga tong do lu di mao zi dong ki, par gui chui gui nian xiong ring lu da, guo song chui gui pa gong ring lu, bu yur ga gui chui chui ring lu la gyu chui che ba, bei de mu tui yu. Nga xe ya di, Dikei tamzei ki zawei chungi, nga zui dangei gop chukwe zhungu sangzum chuzo tingshiba chukzungi, li san lamzio yuantai chi chabada, nong zhu cipchiwe chipsi lamzio chimbade tuyoji. Yuantai gop zui jingluki, lamzio tingzei chi yueza. Zhungyangei sukui gulei tuyantai, jikji nindukei nong zhu xiawei zubji xiebji. Lagwardo maktun guindu bu tabju tela. Jingne ngui dao tingzui ma xiebji, nini dunjo maktun gu samcha ma niba. Lenyi chiksun cheni, karzong da karzong, tabsa da tabsa zingbe yuantengi maktun lamchok sungbuzi. Nerzab chiwe chepsi lamchok tindreji lakda chepe gingi. Zhuyangge sukyu shoba masi, gargugi sobe lingu da dan zanzu la kyunggu chapjin da zala rengshik dungdi poyoji.
0: Ludu Liu Shaoqi, rangka chotone gyesu.
2: Unne zhoda chikgu rari. Pamye shibudi, xaxe da kaxe shiri. Mokto, tingjini pambutaka, changma pamye shubulis. 中央了，别女赶紧别脾气。

0: Tantou si me be.
1: Tantou nye me. Zhang nye me be. Tep de be.
0: Tantou gwenye de yu. Gwen na miye chaji bi ji xia chu. Ying mang gu shung gwa xing mi du. Chang mu sui ba xik yu xia.
1: Dinde yi na cik zui ma zhe bje ka chiga.
0: Cik zui me. Lo mang gu di ge ka si ka le bong gyo mo do chi ka xin bu xi. Cik zui kye je zhu long ka pa yu xi.
1: Cik zui ngai yu.
0: Mu ni la. Ngai xin ya ni yung gu shi bi.
1: Dosko a. Ya. Hoji, tengi zhangge, garbi gui le lega jingyu yu si duwa. Shibde lega kharche ba.
0: Di kharsung shi. Kira nganzu shibshi bu mi zhabu du. Nga shibje nangu yu be.
1: Maji maji, taas tibi. Nga tiyal gabu yu. Zhang lo chunju yine sacha mangbu jiru junyu du. Lega kharche yu.
0: Guo zhong, do sung xie, gin zhi xie. Ya mei ne yuong mi yungu xie. Ya mei ne mi san di zhege pomei ming to ne lingu na lega qiu yu.
1: Zhang sa zhe mangbo zhong yung du, cang mo lo zhuo le xia. Da jian ne cang zhuo zhong du yu bei.
0: Cang zhuo la?
1: Zhong
0: du yu guo xiu, nga di su mei di zhe yi. Kia xima ti bei xigu, jiang ta ta yan yi ne zhong du yu. Ka zhi, mar ma suo guo zhuo shu bei. Gi ji zhe nam xing zi yu shu bei. Yang ne, kirang... Gabi kuil dambu shibi. Kinan dana ngayi nimdo chiro. Yashio.
2: Asya, asya, rande gubu gabi yubi.
0: Karsi ngayi ba.
2: Jibu shao shigi dutu reisha. Nyan robzi seng bo samchu. Yine gubu gabi me.
0: Rangi tulo zem shingi yubi.
2: Kanda gubu yizi zem shay juro ba.
0: Dide zem ning zem yuo shibi. Kuan ka reso la xie xie.
2: Jian bu shao xi tin zhe le tang du yao ma li. Da guan ye zhen shuo xi yu.
0: Di ke shi da, ni zhen zhe xiao.
2: Tin zhe xie ne, jian bu shao xi ge mo tui neng ma li.
0: A si di ka ruo xie. Guo si lin xiu.
2: Yong a,

0: 도보기 록다 호텔에 차기 소동전에 그 뿌랑라 노리 록 망리게 되었나라 록 제자사 샤포 니기 따조 잡기 어떤 거리 니기 거 니마 천안까지 그 정보가 나라 맞지도 대지까지 정보 나라 좋은데
1: Salunde ne jalu ga den ruwi lo ju de gebo kong ke long tse jen cha yin la xiong me zhong tse mong tso tse tam tong ma ca zong wi ngam tso yong yin. Xio lo ni tong jo jie lo zhong tse cai len ne zo zha zu de la ni la de ne can de ba ne chu chep jie len ne xie ju njo do xiong yue. Lo nda tong no can de ju da len ne xiong tso jie jie len ge ji du tong zhong tse nyong len kong ke ku we cai bu chen gen le xiong wa dang cong lam jia che xiong to yue ba ri.
0: Da tandi ge cha de le no bu chu chi wo de sa na sa sa za ge ta xi xi ko da ngo ni ge ma le sa ju ri sim ji ge ro wa ji ju ru ge sa ju ri de
1: cha lu la te ne cha wo wa ne long ko je cha wo wi pa da ngue bo pen zo je ri xie ba ne ngu de de nyo zo xie bi ba ra xian de do nyo zo lan jo do xu wa zang ma yin ba ra xiao lo ni do jo jie lo xiao me zhong cui so ju je cha lu la te ne chan de bi gang xi de Rōshō zhōng rīnbī ngēmī hūyō rīnē jī cāngcē rōng yē jī nāngzhōng mīgū nō jū yō bārī. Cāi tēnē pējē shīmbā tē, tsō wā gāngā yē bī mōng zhōng mōng bō gō kā nē yōng bā rā yō bārī.
2: Ngā yī chā lā nām yū gāngbā chū yā chā yā nā rī gāb jī gā dū yā chā yā nā rī bī mō gā jī yā gā chā tā cāng mā ngō sū gā nā jōr tā shī tā dā wā rā lā lā yā nā chī gdōng tōn yā sā wā rī gō.
1: で、なるんだでな、ちょびとら。ベメジケペンドシンボンだした。ランクにさにに決める、メジテな。中長俺して、てりもげれよ。あ、違うな、なパセだしよ。たね、ピモかさじょる。ピナルの、しなのち。た、てたて。のしろ。ジョダシェピメゼ、サドジョネのルギンビ、ゲンボガチ。メラナシェピプイルソリケ。
0: ぬるそち経者順次世紀ばたちゃち、めちしゃたいじて、さんろやとんぎばれ。今期、そじゅじ菜の、めじゅせて、準備ねそちとびてんぜ、やぞしぎばれ。てにめじょしこれ、めなかんばちゅじてるめなてら、あ、めなしょぎてこれ。え、たくとつんがるんとちてんがめなんがぼてた、まよらんよくてり。さじゃじゃ、順じ、めじゃじゃ、すんじ。
3: 녹신의
1: Tata xiongme zhongzui tuimu maayin bi cacong tuankung di sojui ji xiongle ni mongshu zhongdar ji gati tuinle su rinpo xiongye badang tuinba qir donwa tab chaji zhongme cui dabra gyunji ni su cante bi sojun songjo xie di cangzo jun tu bi xue to jun gisu xie yu bari dabra zhongzo de yong ji cacun jieja danchun lao zang tuin yu badang nyangde banjo yong ba go chi nijia danch de jie xiong yu bari
4: maang bar nganzo Koryo Songjab Shiki Thi, Devon Zine, Tsai Tungkong De, Yashay Di Taang Ne, Mangzo Yungba, Panna Tongtoba Shiki Thi, Kinti, Nyamde Panjor, Peki La Nechi Shiki Yo. Ngumi Sorgyun Ji Tsa Lien Taang Ke, Mangi La Dien Ne, Tengrab Shizho Ke Gomru Taang Tu Ne, Tsai Tungkong La, Peki Tong Hien Yo.
1: Dien Di So, Pyo Hya Ju Ji Chando, Gunru Taang Jata Sanzi, Yuma So Dovi Dui So Lai Ben, Mē nāp jī tuyān bā dhūwī lē lā dhē kī yu bā rī.
5: Māng kān zū nyāo mā rī kāng kā dā kī rūng sār gūn rū jā dhē kī yu tō wā tāng zhū mū tsū gūn rū tō jū rā dhē kī yu bā rī.
6: Ā lā nā shī lā yā pū sī mā rū, nā gyā tā lā yā pū sī mā rī yī rī, nā nī kwa nā nā lū gyā dhē dō.
5: Gūn rū nā māng kān zū kā sī sī nī tī sī bī qī tī tuyān lī yī xī. Tuyān bā tō rī tōng kī, yu tē kī tuyān bā mā lā pīng rī kiong wī rūng sā tā dhē yī tē dā. Biuzi da tuanba nyinga pawi, xiongji xin sa xinbur zhuzo jiba tang. Kili da tuancu, dinye, xindu gi nyangli xibi, tuanli gongpe dongdang xibi. Yu digi tuanci xiazong xie ci tang, yongba tori xingyue. Dama yang kili jengi kua kuncu yi. Dama yang ga niwi lu ni na, manga lu juja xiang songja gunzhong de ki tang, nyangli xi ni. Dengue mangzu jia ma ju kuna duwa ni, da da sa yin juhyo tang, juhyo qima xie di.

0: karche so thome me thon nal chawin nam chu dor thup si nyob se de ya khar to a
1: chong se ti nim de nga nam chu jom na te du dar si ki bi ka khor thum du ki si chon yen chawge nga ma ki sma lam na nye tak lo jib je phe sim bi yu
0: mo te che ya tim thang zon za xie wo chu
1: Kim Tang Ma Shi Na Yu Mak Chu Na Nga Di Yim De Chu Ra Ga Ma Ge Bi Na Ma Shi Cha Bi Yu
0: Chen Ran Ka Ju Lo Zha Yi Ju Dan Ha Ri Ba
1: Ma Pa Wu Chi Wo Seng Bi Chu Po Shan Da Chu Ra Ren Xi Chi Wo Seng Bi
0: nga thong ma de go ji gu de du kan zhe yi mei xin ge yue ti du zhong guo zuo bei hou sum da jie ning bu xia da shi tie me tang gu pi bu da ga he bi ma la chuo la ti ri san san ma chu ke si jin bei ni ji ma qian ne ni nen zhe sa jie xi cai you shi di ne na zi po men xi da ji zhe nen zhe dan tu ya mi du nen zhe la bu cha ma da ga arma tim che kyu ga yu gi
1: a cho ra phia le si hi se chen ti ji le
0: ji le jem ngam cha la za nga ji se le ti mi ge ji chom ju ju ke si ma si bi na mu ti nam chu do si gi ye san ba si gu ni ji le sam chu yi ne sam yu le de ji le ji wo le qiu li xia
1: ta bi di 조인석에가 다가라치지.
0: 제장 보우세야 된지 화요시. 미카지게 소변 소야디. 시교마자마시. 딜레도디. 보위소를 대외지제 즉시. 콘수장 소류동지야디. 미신다 소를 지제지고시.
1: 这就对你们的上街碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎碎

0: Sepsi taso naso, siam la, si, siam la shubi ku naso ya, ganti dayante, ayu.
1: Ganti shuya la, choke nga wo jangdar che togmendo che ne loon toba son.
0: Zhe, zhe.
1: Ni ne, ta, yang denja la samno kor kundi, te, sambor ndasi, mebe son ndasi to. Ani nime kong la, na, na, yang fa so, te ya te, kaksa ndasi to. Gongda, tiwa la, kala se, tsa tu, xiawro jaksal tesa zhoga chiyo re. Ta ti tindri che na, jik ni che dang tunpa ni nye na, tsangri dang tunga re we. An sopo li pento si yo re we. Xenda ki xurchong si kaya marwa.
2: Amla, tangi ngazi lab dagri. Kirang tuisu deje, zhongda chin dagri. Nimakri rilea shoke inere, ningu inere, gongda inere, kato chichiri. Inere kirang tuisu di se ne ma gebrich. Ta nga tari chichu chik zis jambi, ta uwe he ngerji. Gale ka ngerji, chewe ina chamsha, nyesu geb. Susu suwa dagi dagi che. Tuisu kato jane keyo ma re. Inji miji chuse de dagi dagi che. Gale ka bu sombo ina. Guyu kubuzir chebi ina daga tsamsha nyesu gemna wadi chinna yakshiri ila.
0: Lesi, lesi. Da tiong saa ngaranchi suwi chwe liya, dinti mangbo chita zi, da si lakdo kaba siya mangbo,
2: dwa
0: nyingting siya mangbo.
2: Zi, zi, zi.
0: Anzi, mwadi da zi yun wu pidu ka zi zi bongbo mati du suya suru nde, ka zi jingzi nagi suya ruba, ka zi yang zi gebu debu mendo. Da tiong zo zi gebu gi, mea sab mwa zi yang, ike zi sanya lu zi hindi yoribeli. Tapsin de yore bel.
2: Chok to yore ila.
0: Lese, tere nga zozi yang kasi zilab nang yore bel.
2: Tena tenge sol ya, nal zine zi, dikare lega chizina na zine zi, kaba zi cha zi wara zi lu zi zilab yin. Tenge zon ganglo nye nimdo lakbo ruru che, berdi di ele duyun ya gyang, hada ya lakbo nam ya gyang zi, berdi gang gang zu nam liya ka lam chi. Ya ya kertu ya gyang ro. Lese, dine nganzu chudu rumu di pa ye yun ni liya maa xa jie, nganzu lakbu di guo gang liya lepchi. Lese, perdi liya nam liya din ro. O, dus, dine yang yang kya ya bigya da, zela ji ya bigya dengu yuwe surchi. Dine maa lue, nganzu ya gyadu yuwa liya u maa lue shwa, maa shudu zamba u ya dan shwa, nye nimdo ji inda. Dine yang kya ji. O, du si nanda.
0: Di kachun si uru be.
2: Di ngansu nimun ri ri liya, tingun sumchus si zin
0: zhu wari o. An dine yang kili gili maa dhaa rwa.
2: Kiranzu di bumbu, sasop soru si yadu wari bumbu. O, jiza ngansu di chaa diya ganglo da ya yung huwa rwa.
0: Hori kyo si o.
2: Di kendo wari o.
0: Dan nungbi ni ngansu suwe chwe liya, jik dedang, lup dedang yung gugu yun na, ta jik denjaa ki lujung rwa. Lujung ki kumisi, dengi ki sadung ki kumisi, taga nashin da si chwe dengi kumisi tuzi yagun naya di kiasi burba. Lese da tiling gensiri gila ki chenga duzu dinti si kutin na zhengan so si luize zidang ki tolia zubyun na ba, tosin na shubin ye.

Tuigu tsangwe chagam di nangla, tuigyo namnyaa gi, tuibay pyu, timin di, tsakzi khari ini, xia chuk yu. Cheza namlin ge ge, nga zu chagam di, ting chosh na zhok.

0: Lily. Miyu sa de ngone nelu shesu to wa. Morange baba ngosu je yo ji.
1: Jisha. Bala, ni tan kira so ha jia wo. Miyu ye kira yin ji chi sa.
0: Miyu we ngone de shesu to ye. Lily. Rangge nga so ha yo ma ji.
1: So ha ma pi. Suya kari na. Kira tian ye me be.
0: Lön meba danga zhu me. Dile nye na le du so ye bu. Ming zhe luo yo ne ji bu yong ku ji.
2: Kira zu ge shi, ju shi.
1: Les.
3: Lili. Lili, zhuo de. Les, tie de.
0: Kolo yona nye chinko. Nye chinko.

0: Baba, xiong ma re. Nye babran la guan da si nye yin. Dang gu nga re jim song.
1: Xiong ma re.
0: Kar san di do?
1: Xie mi do.
0: Chen nye cai nyo wa ching gu.
1: Yong ma ya.
0: La la la la la la la la la.
1: Mingzhe gharse yabriya?
2: Bala, Mingzhe sam tongxia. Jima ni tengda di gormu su a. Bala.
1: Yunga, yunga. Xie mingyong, xie mingyong.

0: shangai khosume. Miyus yedi, nga lo bete pam chuchu. Di gulamo shangai mingzhi loya kelem bashi. Samyule debji la, mingzhi l guanda siya nye shibali chi gyu cha gindu. Tunda di mingzhi l mikib shi raso isha. Di gimbe, nalabala l nyur chi yubja.
1: Dachi di mingyu ge rang gijin yin chi, mingzhi l lupshi mi dugu.
0: Masi, shangai tingzhi siya kari na. Kunyi jinju nye gendis siya di, hazu kuitu zhiba. Mingyu ge tingzhi siya nakta siya. Nye nye shi subda lamne, khali nye kibindu. Suming-cheng ta sungu ne khasi tishin mep chadwa.
1: Suming-cheng ge, rengdu rangge nyu za ning jia yuwa ma shi. Susu wama chung chung ni, chung du ni, lopsi yao ma chung chie. Rang amla ge, jinla ta bie da shi, tarik tuan da di, Suming-cheng liya nabsu chamsi ke yo shi. Rangge susu amla neng shi, chokshi ma chila.
0: Nye chokshin ge zhe so. Zhe, Ming-cheng ge no za, lopsi yao gui ngay shi, yinne nye shiba li xe nying ma shuwa, di mi jiga laki da zhe wa yor da. Ta zi cha ye tarpa ting zhe shi. Kaisi nyesi di kharba ina, ming zhe jima gandhe shousha.
1: Ming yu ge nyesi ba linchib da nao yo ma shi. Ming lagu dian nyeting zhe le, chun zi qie, mi ting zo xie si qie guo ma zhbi. Rang sam tong da, kaisi jil ming cheng ge ming yu nyen de gandhe shi ga. Ming yu lagu ba nyesi tu yu na, ma ta le, gak zhe tu le, su so ya sung kip che tu shi, nga ming yu yin ba cha xa ne ba linchib ba, ma se nye ming cheng liung ma shi.
0: Ah zi, rang ge sen mung gu di yong du ya. Ka ta nge tep si dang jie. Suzang zhe lam di lik zhi xie, mi xin da ge, zhe gui xer chu me.
1: Suzang tuan da cheng me, lu kyu ne tuan suan za. Rang ge, nga nga shuo shuo qian ne le, si tab yo ma shi, rang ge tong du, sep tong min du ge.
0: Zi nge sep xin gu yu, xin gu yu.
1: Rang ge ka zi sep xin gu yu. Ming zhe, nye rang ngo su ma zhe me, rang ju zhuan yin bie ku yu shi, si li po zhi qie jie, ka ge shi guo cu yu min du. Tuan da ta ju gu me be, di le dok jie xin leng gu shi, nye rang li xie wu. Ting wei ge shi da xi, ran pa luo jie ba la le ya, kan wen yu ne zhi ge shi, ming yu le da ga qi ne zhi ge shi, yi ne tian da xin da le, ran ge qu duo xi la qie chuo me yong, la hua du su ming zhe ge tian da le, ran ge qu duo qie chuo me yong. Sei bu ko song e.
0: Huo shu huo shu. Jiao du su jiao.

0: lekhri di mingtu nakpo nar lu xia. Gop di tu nga, kachi di chi mev cha su. Ine je hong chang gen, nga ya la, nimdo shen chan zhong, na gen ni. Nga me si chi ya hu che jen, gen ki hu si hi. Ine chas kem je gyur mu ma chin ba, jen hong chang be di sim gyur jen. Nita chowa chabu yus, na le lo yung mu du. Lo yo ne, nga ya kyu ni ching mi du. Tin jes, ya ma che ba. Lo chi lak si chin su. Nimi chi lupu top yar nar lo li jie. Nga ta kaka che hu yu sa. Nye ke ling me slav yi. Yine laki yeme du. Kaka che gyuru mu mo chin ba. Nga bu gu ko xia. Nye jie hong chong chai ga chi jie. Nga ni yang ya trik cho ga sam chu. Yine nga ya le. Bu gu nye su cho. Yang ya trik sing ma ri si hi. Jian Hong Cheng gen a zi du yu ma shi.
1: Jian Hong Cheng, shang ge le ge ta xie ti de, qian nian yu er bei a. Nga lian ge bu da.
2: Ma ri gen cao la, gong lu ma nan da.
3: Jie xi ge, ni zui ding zhe ma ri si le me, pian dou yu er bei.
1: Nam yu yasji, yin zi mes tinti, ya ni kari me kui li a.
3: Qe nang a kye xia mi?
1: Mi zi rang li yang wu tinti qi, rang qi du lu nung ta gara pqi, ta do mi zi wu tinti qi nian yu rubi.
0: Gye cao la, nye ku ni le tok bu qi ye di, ki rang gye gong xin na tu su hui. Lo mang bu dike qin su. Jian Hong Cheng ge, ning yo jie tu yo ma shi. Gu ni kim zai pian zui kun zhe qin bu ting zhe yu ne. Jian Hong Cheng ge, ning yo shang hai le cai hai yong guo shi. Ning yo, nie qian de shang yak dou bang dou le xia. Ne zui ka xin. Lak bu ji ge dok bei yong ye yo ma shi. Ge bu ji ge, wo zi xin ge mei ne. Rāpēn mē jīgē. Mē yīs lō shīng mē tūwē.
4: Kīrā nī gī tūn dā sēb shē mō dūbā. Ngā nīm bō chē mō yōng nā, yōng dūwē.
0: Tāndā chī shū chē nā. Tāndā chī shū chē nā chī chēng mā shī. Kīrā nī tīng wū gī zhō wā kēn zhē yī bō, ngā chū tō mē. Rā gī jīn hūng chēng lō lō dōng chē bī tī ngā tā dūbī yī nā, kā yē shī mā shī. Rā lō jīn hūng chēng gī zī dō lō mā shī.
5: Rā kā sō mō yōng dūwē.
0: Kā shī.
6: 你也听这些啥啥宁静的鬼，
0: 我让大看看去啊的，宁有大这我去你要嘛是，顶个你跑团大的，早就没嘛些宁有的鬼。是早就没都是，看来你早就没都，看来你个他这个大咋个这些下皮？
6: 那他这个嘛大啊，你让我是这意思，让给俺我是这回也没都结婚成，让给上面丢了给这些不幸运，虽然他要嘛些，
0: 你让些，让么一一多去年给。 差不了些，让米对了，咱俩多些个钱，让行不行？送的乖。

0: Wa de to sku a.
1: Amla.
0: Oh.
1: Kiran lo phi be. Put su de.
0: Di o jian hong cheng lai ge pu ji. Di ji jiao hui hui ji. A jia ge ran lang ga ga ne xie bin ba.
1: Ran o jin da la pu yin bu de. Tin de xiong la.
0: Ji jiao hui hui kang bian na la, zem zai mang bu yao ji. Ran zem zai ga chi da lum na, yong du ge.
1: 푸진지